0: mongwamedi kgotso o sengwa letsatsi ya o dumedisang kwa gawa ka metlha e leng tlhokaina, mme o sengwa letsatsi lena re leboga maatla a Modimo, re leboga bophara ba Modimo, re leboga seo Modimo a tsentseng sona. Mme nna le wena ga re gapele morena le Modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu, re lebogela o tsoga o sengwa letsatsi lena ka maatla a moya wa gago galalelang ko wena morena le Modimo wa rona. A re fileng tsogo, a re fileng phefomologo, a re fileng maatla, a re fileng botlhale, a re fileng tsotlhe tse re di tlhokang. Mme re a o leboga tle ntate ga o re etseditse gona. Mme re re fela Modimo, ga o ditho kapa ga o letho se re ka se etsa ntlo sa kgwedi le letsatsi ga re sa ditse bo wena. Re kopa go tshepile go reetsetsa ditsong la ntate le lamora le la moyogela le la ka Kereste morena, amen. Ga re thole molaetsa bukeng ya Nehemia kgaolong ya botshelela, re tlale temaneng re theohe le yona. Bukeng ya Nehemia kgaolong ya botshelela, re tlala temaneng re theohe le yona. Sanbalate le Tobia le Gesheme moarabe le dira tse ding tsa bo tsa dira tse ding tsa rona, itse ha ba utlwa hore ke tsusitse lerako le hore ha ho segeo se setseng ho lona, a re theohele temaneng ya bohako. Ka ba romella manqosa ka re ke tshwerwe ke mosebetsi o moholo, ke sitwa ho theoha. Nka emisetsang mosebetsi ka ho tlohela le ka ho theohela ho lona. Ba nthumella taba e le nngwe makgetlo a mane, mme le nna ka ba romella karabo e le nngwe. Morena a hlonolofatse palo ya lentswe ka Kereste morena, amen. Momamedi hoseng ha letsatsi lena ha ke na ditaba, ha ke na monate mo ke leng teng, empa ka thuso ya Modimo o na le mo re tla yang teng, mo re badileng teng. A re iketsetse sehlooho nna le wena o seng ha letsatsi lena, mo re kopanang le mantswe a buang ke Nehemia. O na le mantswe a mangata e re ka shebanang le ona, mara ho nna ho dutse mantswe a makhutshwanyane a reng ke sitwa ho theoha ke tshwere ke mosebetsi wa Jehova. A re emise kapa re ipokanyetse kapa re iketsetse hlooho se reng ke sitwa ho theoha hobane ke tshwere ke mosebetsi wa Jehova. Nehemia ho na le moneng a sebetsa teng, a kopane le ditaba tsa motse wa habo wa Judea hore marako a tshile, dikosini di wele, ha o sana le ho bona hore ikila ba matlo, ha o sana le ho bona hore ho kila bana le botho bo batho ba dulang mo. Re kopana le yena a fuwe matla, a fuwe tumello ya hore a lo rema difate. Jwale mo Nehemia a seng a fumane tumello, re kopana le yena a tsosa marako a Jerusalema. Ha ntse a tsosa marako a Jerusalema, Gesheme, Tobiasi le Sanbalati, Bibele re le dira tse ding. Ai! Utlwa! Bibele re Gesheme, Tobiasi le Sanbalati le dira tse ding. Ha ba utlwa hore ke tsosa marako a Jerusalema, baska ja monate, ba ska itumela ba roma motho ho nehemi ya hore to hore kopane matianong kai kai kai kai Nehemia are blela batho bao ke santlane ke lebeisi ke tsosa marakwa Jerusalem ha ba feta ba bona hore le segeo ha se salio monje monehemia tsosa nte ba romela le ngosa lena hape ke rata mantswa Nehemia are ba nromela le ngosa ka magetlo a mane lenna ka ba romela karabo e le nngwe ka magetlo a mane Nehemia o na le botsitso bophelong kwa bophelang Nehemia o na le botsitso ho se wa sietsang ha qiaqie ha gahlwe ha bone ntho e feta e be mokgahla a ba re ke tlatla ke qetella ha gahlwe ke none e feta a ba re ke tla qetella ho rulela be ke tlang kapa ke tla plaistera be ke tlang ntho e nngwe le nngwe a etsang o etsa ka botsitso ya ba Tobiase le Gesheme le Sanballat le dira tse ding ga ba ya ho Nehemia ba re a theohe a re ke sitwa ho theoha moretsi o montlehle o seke wa utlwa puo ya motho a o tshepisa sela le sela ha o leka ho tsosa lenyalo la gago o tsebe hore bophelong bo re bophelang re na le Tobias o tsebe hore ha o leka ho tsosa ka sekgowa ke bone ntse etsahala ba re ke family gathering kapa ke family reunion ha o leka ho tsosolotsa family ya hao o tsebe hore ho na le dira tse ding ho na le batho ba bang ba tshwanang le Tobias le Gesheme le Sanballat ba dutse ka morero wa o rera wena ha o re wa tsosa o tsoseletsa kopano ya hao le ngwana Gesheme o teng o tadi mureman monna yenwa kapa mme yenwa ke ne ke nahanne hore ha ba no etsa kopano le ngwana athe Tobias o teng athe Gesheme o teng athe Sanballat o teng le wena ngwana mme bua mantswe ya reng ke sitwa ho theoha ke tshwere ke mosebetsi wa matsoho nkutlwe ngwana mme hle ho seng ha letsatsi lena ke re ho wena bua mantswe a buang ke moprofeta Nehemia a reng ke sitwa ho theoha ho na le batho ba theoswang ke sekhethe ho na le batho ba theoswang ke borugo ho na le batho ba theoswang ke monko ho na le batho ba theoswang ke ho kgahlwa ha tahi a tlohele ntho e ntle a ntseng a etsa a tlohele mosebetsi o motle o ntseng a o etsa a tlohele bokgabane bo ka hara matsoho a hae e re ha o feta ntho ena e mo sitisang ba be ba mo letsetse molodi ba mo letsetse molodi a theowe ka lebaka la fela ha utlwa molodi Nehemia ha kgahlwa ke dipuo tsa Tobias le Gesheme le Sanballat a re ke a sitwa ho theoha le wena mo mosong wa letsatsi o tsosolotsa relationship ya hao ho na le batho ba tlang ho wena ba re re tseba mesebetsi ya motho ona hle ho na le batho ba tlang ho wena ba re ebile o na le ngwana le semamang ho na le batho ba tlang ho wena ba re re tseba metsamao ya ntatona ebile re na le mo re kopanelang teng wena o itsenyetsa nako ka yena go bana hona le mo seng a tsamaela teng hona le mo seng a fulela teng hona le mo seng a ja teng hona le mo seng a tshakela teng hona le mo seng a tloetse re ha fitla ka strateng seo ka pa ha fitla ka roundung eo ka puya locationing ba se ba tsebe hore bras mamang o ya ntlonyeitse o itsenyetsa nako kana ko yeo go bua Tobias kana ko yeo go bua Gesene kana ko yeo go bua Sanballat le diratsedini ba le ka hore ba o sitise go sena se wena o se tsosolosang go sena se wena o se tsosang go se wena ka sekgwa o se rebuildang mara ha ba batle o etse reconciliation ha ba batle o etse rebuild ha ba batle o tsosolose marako a bophelo ba gago ha ba batle o tsosolose marako a lenyalo la gago ha ba batle o tsosolose marako a bokamoso ba gago ha ba batle o tsosolose marako a future ya gago se ntse ba bona gore eno ba reng ke Sancho se ntse ba bona gore eno tlhokaina se ntse ba bona gore eno we senyana se ntse ba bona gore eno wa magetha ha ka tsosolosa motsi wo fela a tsosolosa marako a fela a tsosolosa difestere tse fela a thola monyetla wa gore a be stina a thola monyetla wa gore a kene femeng a thola monyetla wa gore a nyale a thola monyetla wa gore a be le mofumahadi a thola monyetla wa gore a be le motse a thola monyetla re mathateng Gesene Tobias le Sanballat ba ntse ba dutse ba rera ka wena ga ba e thabele ga ba tlo rata ga ba tlo dula hantle le dira tse dingwe mamela ngwana mme ke mosebetsing mo o sebetsang teng Gesene o teng mamela hle ke mosebetsing mo o sebetsang teng Tobias o teng gona mo mosebetsing mo o sebetsang teng Sanballat o teng go ka etsagala gore ba be bararo ka nako e le nngwe e be Tobias e be Gesene e be nne Sanballat ba be ba bana le dingwetsana diratsedi ga ba thabe ga ba thabe ga katlego ya mosebetsi e fuwa wena ga ba kgotsofale ga metlha le matsatsi di-promotion kapa production ya mosebetsi e ntshetswa pele ko wena ga ba thabe mehla le matsatsi ga o dutswe ka gara di-board room e be wena go tho can you give us a report ya kotara can you give us report ya weekly can you give us report ya monthly can you give us report ya fortnightly ka mantswe a mang production kapa ka mantswe a mang tshebetso o e sebetsang mo le sebetsang kaofela mohlomong o supervisor mohlomong o manager-a mohlomong o second in charge ga ba thabe gobane katlego ya feme tswelopele ya feme ntshetsopele ya shopo e bonwa go wena dintho tse ngata di butswa go wena ga o receiver stock ga ba thabe ga magoa a tla ba batla di-invoice ga ona invoice e shotang matsohong a gago ga ona invoice e lahlehang matsohong a gago ga ona invoice e nyametseng ga e sale di-invoice di receive-iwa ko wena ebile le production ya company o sobile o tseba gore ka kgwedi ga e ba ga le ya sebetsa gantle le rekisitse bokae kapa le sebeditse ga kae ka lebaka la gobane o tsosolosa marako a feme o sebetsang go yona o tsosolosa marako a boputso wa gago o tsosolosa boleng ba mo o dulang teng o tsosolosa boleng ba bophelo ba gago ke re fela la o nkile stena sena se ba reng ke reject o se ya getse ka rajarete o kope batho ba tlo o behela sona bo Gesheme bo Tobias bo Sanballat ba teng bophelong ba hao nkutlwe ngwana mme le lenyalong la hao bophelong bo hantle bo bophelang ha o ntse o dudisane hantle le mofumahadi ha o ntse o dudisane hantle le yena o thong ke ntate wa hahao ha ba kgotsofale ha ba thabe ha ba batle o bona wena o thabile ba bua mantswe ya reng mleleng re kopaneng kae bo Tobias le bo Gesheme le bo Sanballat o ba hlokomele hei momamedi o ba hlokomele haholo le ha re le mesebetsing ena e re mmengweng ho yona o ska thaba ha ho thwe ho wena ntate sepherephere wena plate ya o ke ena ne se re dihlophisitse gobane line telele o ska thaba wa nahana hore o special wa nahana hore o a ratwa wa nahana hore o betere a te a o tsebe hore Tobias wa o theosa a te a o tsebe hore Gesheme wa o theosa a te a o tsebe hore Sanballat wa o theosa ska dumela ho theoa tshwara ka thata jwalo ka Jobo o bua mantswe a Jobo how fast o tshware jwalo e re ha ba o tsikisetsa ka mona ba o tlela ka mona ba hlaha ka mona o bua mantswe a Jobo o etse how fast o bua mantswe a Nehemia ke sitwa o theoha ke tshwerwe ke mosebetsi wa Jehova ke sitwa ho theoha he ha o ka theoha nkutlwe ngwanagamma ha o ka theoha o ke ba hlola o nyoloha ka tsela o theohileng ka yona ke re ha o ka theoha fela o ke be wa hlola o nyoloha ka tsela e o nyolohileng ka yona gobane o ile wa theoha wa theoswa ke ntho e fatshe wena o le hodimo ho na le batho be re phelang le bona be re ka ba tshwayang gore ntate mamang o ne ja mashala o nana le mashala a le hodimo ka bophelo a eme hantle ka bophelo gwa tla bo Tobias le bo Gesheme le bo Sanballat ba mo theosa o fatshe a sa kgona o nyoloha jwalo ka a na le hodimo kgetlo la pele go na le tsela e re ha re tsamaya ho yona moreetsi o montle wa lekoko la lekwa FM gospel aweng pick me up ra o tsoseletsa ra go vuselela ra go tsosolosa ra o phahamisa batho ba nang le dikoloi ba e tseba taba ena ke ile ka tsamaya le rangwane wa ka re ya Lichtenburg re tswa koso is renek khona le tsela e lukiswang e ngotswe di thor ke botsa rangwane hore rangwane le fukule di thor king aram chana o bulela hore tsela e re tlo ikenang ya lukiswa mme khona le matlapa khona le dikhuti khona le ditrekere khona le babereki motseleng re rangwane go siame ke a tlhaloganya re tsene mo di thor a re tsamae ka speed sa motseleng ya Thai Road re tsamae le sekgala sa 45 kilometers re le mo gare ga di thor re tsamaya ka 40 kilometer per hour gore tse re ura le metsotswana e mashome a mararo mo gare ga dithoo iritse re re na le segala sa di kilometara tse hlano re tlile go tswa mo gare ga ditho ka re simolla re bona batho ba oketsa lebile ka re simolla re bona tsela entlafala ka re simolla re bona le matlo re bona le dikolo itseding mare mo gare ga ditho ha o bone sentle yanong moretsi iritse re tsena mo gare ga Thai Road ra tsama ya gape segala sa 40 minutes bari tsela yeonu ke stop and go iritse re le mo gare ga tsela ya stop and go re tsama ya khanyane khanyane go bulela tsela tse di ya kwalwa go bulela tsela tsela di ya kwalwa le teng re tsama ile segala sa 35 minutes go di lori go di bese go tlhakatlhakano mo pele ga rona mara se ke se ratang a re hetsa go tswa mo gare ga stop and go re tswela pele ka leeto le lentsha re kreya N4 re kreya N3 re kreya N12 re kreya R59 re kreya R82 re kreya R558 re kreya N6 re kreya N4 re kreya ditsela tse tsotlhe di bulegile ka ntlha ya gore re fitile mo gare ga ditho re fitile mo gare ga stop and go botshelo jwa gago le botshelo jwa rona bona le ditho bona le stop and go ha re hetsa ho heta ko moretsi o montle wa le koko la momoshong gospel aweng ya pick me up ntumelle ke go blelle ke re mo gare ga ditho khona le bo Sanballat khona le bo Tobias khona le bo Gesheme mo gare ga ditho ya gago batla go blella bare nke bo sa tsena ka mo nke bo tsene ka mo le mo gare ga stop and go le teng khona le bo Tobias le bo Gesheme le bo Sanballat di dira tsedi mare ntumelle ke re mo go wena ha re hetsa go tswa mo gare ga ditho ke ritse go wena o ska ba dumela o theuwa le mo gare ga ditho mo tselenye di khuti-khuti eo mo tselenye matlapa-tlapa eo mo tselenye le dusty eo mo tselenye le roli mo tselenye sa tsamaye gantle e na le go wela e na le go ema e na le go panchara e na le ditsotlhe tsa ditsuatsue tse mo gare ga ditho o ska ba theuwa o tshware ditho o hitlhela o tswa mo gare ga ditho le stop and go ngwana ga mma go a tshwana mo gare ga stop and go go ka diragala gore o eme 20 minutes or o eme 10 minutes o emetse lori tse nne tse mo pele ga gago di tswe di tsene mo N4 di tswe di tsene N12 di tswe di tsene N3 di tswe di tsene R558 maru wena ntso yeme o ska ba theuwa mo gare ga stop and go o ska ba dumela ba o theuse ngwana ga mma tshwarella mo gare ga mmereko o tshwereng tshwarella mo gare ga tiro e o dirang o ska ba wa gahlwa ke ha o bona mokauka wena mmogo le wena mo le kena nkereke a rekile koloi wena o sa kgone maru ntso le mo godimo tshwara yalo ya tla nako ya moputso e batla o putsa ka wona ka ntlha ya gore o ntso tshwere o sita o theuwa ska ba theuwa ska ba theuwa o ska ba le motho ya o prepanyetsang a o sitisa wa feleletsa o theuhile ke re ho wena ha o ka theuwa step le re se o se tshwereng wa theuwa mosebetsing wa o tsosolosa bokamoso ba gago
1: akiri na busenyehile kapa akiri na busentswe kapa akiri busenyehile jwale o thotse material o motsha o thotse advice tsentsha o thotse di kakanyo tsa hore o itsosolosa jwang mo re badileng ire hwa ska bana le segheo o ska ba fa motho segheo o ska ba fa motho chance o ska ba fa motho opportunity ya hore a bone hore nka o sitisa ka eng nka o sitisa ka eng tswara o tsosolose marako a bophelo ba hao tswara jwalo o tsosolose lenyalo la hao tsosolosa kamano le basadi le mosadi wa hao tsosolosa kamano le mo tsosolosa aha ka botjha rebuild your life mara o skebe wa theuwa o ska ba dumela ba re theuwa re kopane kae kae re tloetsa another moralo o motjha ska ba dumela ho theuwa mamela batho ba Tobias le Khashene le Sanballat ke bibidi re ha ba thaba ha ba bona monna yeno a tsosolosa marako a Jerusalema le wena a ba thaba a ba o bona o tswela pele ka bophelo ska ba fa chance ska ba hemisa ska ba fa monyetla ska ba dumela ba bapale ka wena ho tsosolosa kapa ho rebuilda ho mosebetsi a se papa melka a se papadi ho nka monna ho nka mosadi ho nka mohlankana ho nka morwetsana ho nka ntate ho nka mme hore a tsosolose lapa la hae mara batho ba ke o tisetsa ngwaneso ha ba ithabele ba rata ha o wele ba rata ha o lefatshe ba rata ha o le mokopakopa ba rata ha o sa tswelle ho tswelle bona ke ka ho ba reng ha re kopane kae kae a re monna ye bolelela batho bao ke a sita ho theoa ke tsosolosa marako a Jerusalema e se ka modimo wa kgotsa ka nketsa wena hantle e se ka modimo a ka mpolokela wena e se ka modimo seo se tsosolosang o ka bua mantswe a reng le nna moruti ke a tsosolosa ke sita ho theoa le nna moruti ke a tsosolosa ha ke tsitsinyehe le nna moruti ke a tsosoletsa ha ke batle letho ka lebaka la hobane e sentswe ke nna ya senywa ke ntate ya senywa ke bana mara jwale ke a itsosolosa taba ena ya sefane sa heso ke a tsosolosa motse wa ka ke aha ka botjha marako a katleho ke a bona ke a e bona katleho ya ka ke ena mara jwale ke aha ka botjha ebile ha ke aha ka botjha modimo ke mothusi wa ka lebitsong la ntate lebitsong la mora lebitsong la moya boitshepo ka kreste morena amen ngwana mme ke a o bulela o seng a letsatsi maphuka re aha ka botjha nkgono lizi re a tsoseletsa marako a bophelo ba rona mandlovu re tsosa marako a bokamoso ba rona o reji wa banda re aha ka botjha re tsosolosa marako a lekwa FN o ntate modise re tsosolosa marako a inkazimulo o se re a tsoso mare re shebe ba ntse ba le teng bo Tobias bo Khesheme le bo Sanballat a ba thaba re ke emela itseng re ke emela itseng ena itse ikene mona ke emela itseng ke utlo rena ho thwing o seng ha letsatsi lena a re utlwe molaetsa kona morning mohlanka wa modimo ke utlwile lentswe la Nehemia ha a re ke sita ho theoha re se ke ra kgahlwa ke dipuo tsa Sanballat Tobias Khesheme a re tsoseng marako a maphelo a rona ke kopa thapelo setloholo sa ka se robala bosiu a se robale bosiu ngwana walla a ntse a
0: ngwana walla a ntsa robetse e kare ha hona le ntho ewe mojang hona le ntho e mojang kampeng. He's only 1 year old. Ke nna mme ana ka Albertus Tal in Alberton. Me re tla etsa thapelo. Ke thola hala 073-150-5207 kapa o nthola mane 0614009895 WhatsApp number ya rona sa phone elwing e kenyang voice note ya 1 minute 45 second le molaetsa 0785859531 re live www.lekwafm.co.za ar thole molaetsa ar thole molaetsa. Dumela mohauhelwa moruti tlhokaina ntume mosebetsing ke mosebetsi e se hlabelo saka ke nna ka sebetsi Jesu morena waka o se amohele Sanbalati le Tobia le Gesheme Moarabe le dira tse ding tsa rona ha ba utlwa hore lerako le ya tsoswa ba tlala difufa ba hloka ditso empa Nehemia a natswella ho aha Nehemia a se ke a kgathala dira tsa dine dire ba keke ba tseba letho ba keke ba bona letho ho fitlhela re ba kenya ka hara rona re ba bolaya re emise mosebetsi ke sita o theoa ke tshwere ke mosebetsi dira ho nna qhalane ke hloletswe ke wena Modimo. How lucky sa ba bua ba o nyahamisa etsa o ba o nyahamisa ietse ho feta rapela ho feta le ha ba u thibela motlotsi wa Modimo khotso e o motlotsi wa Modimo wa khotso a o boloke ha mo le lapala ha ke evangiwe ka fana pe pak evangiwe re a leboga hle bona mme re a leboga. Dumela mohlanka wa Modimo ke mametse lentswe. Call hello.

0: le boetle choir ya rona ba re fela happy birthday ho botle ba holang tsatsing lena la ka jeno ke tekang ha monate le be le tsatsi le bitire le senang tsitiso ya letho ke tekang ha monate hle le hlonolo fale dinthong tsohle modimo a lefe ditabatabelo tsa pelo motsotso mong fela na kofi re na le yona tsatsing e ka ga re no kofi tsatsing motsotso mong ri ya ditabeng ha hona kofi melaetsa e mengata ngata e jile kofi le kwa dumela le kwa kgotso o gawile ka nnete o gawile gore le kwa morning
1: maleng kho
0: mogato
1: ile le sentho kholo ngwana ka
0: eh mama
1: ngwana wa ka ke kopanela go di le yena le ha sa le tsa tsena la ba utlwa
0: eh mama
1: na ka 1964 ka di 25 tsa September ya ke ke le balantse kgolo kere le mo mo agenda ke mo mo mo se hantle a mpolokele yena go sang hore tsa kopana ganye le bo se ba tshotseng amen bo
0: amen
1: ke o khona mafasa ane
0: ke le bo ang khona mafasa
1: ya le bo
0: thank you mogato mametse ha re mathehle re e ditabeng tsa rona ka le leme la sesotho
2: ditaba tsena di tsheditswe ke le kwa funeral solutions
3: ha ke le bohe o tswani di hlohotse ditaba hore nya le shume setho sa parliament sa mogha wa African National Congress kusela sangoni o qoswa ka ho sireletsa mchunu ditaba tsa hora le shume o di balwa ke mphomkwena mama meditumela foramo ya batsehetsi le ba ahi e qositse setho sa parliament sa mogha wa African National Congress kusela sangoni ka ho sireletsa letona la sepolisa sa Nzo Mchunu ka ditshenyehelo tsa mo komishinara wa sepolisa sa naha ya emisitswe mosebetsing General Fani Masemola Mchunu o phomolong e kgethehileng ha diqoso tse kgahlanong le Masemola di ntse di hlakolwa foramo e re sangoni e hape e leng komiti ya nakwana ya setho sa parlamente ho leka ho beha molato wa diphoso tse entsweng ke sepolesa sa naha ho Masemola. Ditlaleho di supa hore Mchunu o mo qobelletse ho qhala sehlopha sa mosebetsi sa dipolao tsa dipolotiki e leng PKTT. Ho sa le jwalo nyewe ya boshodu ba ditikete tsa mookamedi wa botlokotsebe Vusmus Khet Matlala e tshetshisitswe ho fihlela ka labobedi le tlang. Matlala o hlahile ka nako e kgutshwane le kgotleng la ditlolo tsa molao tsa kgwebo tse ikgethileng na Pretoria ka labohlano hoseng. Nyewe ena ya mana le kontraka ya hae ya Medicare 2420 e fetang dimilione tse 200 le tshebeletso ya sepolesa sa Afrika Borwa. Nyewe ya Matlala ile a rohana kgoding ya Phupu ha a ne a kopa tumellano ya boipiletso le mmuso. Kamora moo o ile a fetola qeto ha lekgotla le fana ka tlhahiso ya kahlolo ya dilemo tse 12 tjhankaneng. Matlala o lebelletswe ho kopana le baqosuwa mmoho le ena ba 14 ho kenyeletswa le mapolesa lekgotleng bekeng e tlang. Ditaba di sale mothating ha Afrika Borwa e ntse e lla ka leqhubu le leng la dipolao tse amanang le tlhekefetso ya bong e leng GBV. Mafapha a mang a mmuso a thatafallwa ke ho fana ka tlaleho e qaqileng ya hore na a abetse bokae sesosa le hore na ho sebedisitswe bokae ho tloha ha ho hlophiswa koduo ya naha. Dikgweding tse pedi tse fetileng ditopo tsa basadi ba robong di fumanwe e kuruleni mme bekeng e fetileng mapolesa a ile a eketsa ka ho sibollwa ha setopo se seng sa mosadi le tamong la moroka Soweto dipatlisisong tsa bona. Sena se etsahala dikgwedi tse 10 ka mora hore GBV e hlaloswe e le koduwa ya naha e ipiletsang ho mafapha ohle a mmuso ho beha ditekanyetso tsa ona pele ka ho aba ditjhelete tse itseng bakeng sa sewa sena. Eyewitness News ile ya ikopanya le mafapha a mang a reretsweng ho ba ka pele ho ntwa kgahlanong le GBV bakeng sa tlaleho mabapi le dikabelo tsa ona. Le leng la mafapha a hlahelletseng ka ho hlaka dinthong tsa bohlokwa tsa mmuso ka morao hlophiso ha GBV e le koduwa ya naha ke lefapha la toka. Hara mesebetsi ya bona ke ho netefatsa hore baphunyuhi ba fumana toka le tshireletso le ho hlahloba meralo ya molao le ya taolo. Le ho le jwalo ha ba botswa ke Eyewitness News hore na ba ile ba fetisetsa tjhelete ya bona jwang ho sebetsana le ho hlophiswa ha yona le hore na tjhelete e se e sebedisitswe jwang ho tloha ka nako eo. Lefapha le kgonne ho fana ka kabo ya lona ya tekanyetso ya selemo sena le selemo se tlang ya dimilione tse supileng felwane hlano. Lefapha le bolela hore sena se sebedisitse mananeo a matlafatso ya mahlatsipa le maiteko a manang le tlhekefetso ya thobalano. Empa ha le a bolela hore na tekanyetso ya lona e sebedisitse bokae. Ka nako e tshwanang lefapha la basadi, batjha le batho ba sa itekanelang, le lokelang ho hokahanya boiteko ba lefapha ka leng, le dumetse hore ha le tsebe hantle hore na lefapha ka leng le abetswe tjhelete e kae le hore na ke ka lebaka lefe. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya leshome. Setho sa Palamente sa mokga wa African National Congress Kusela Sangoni o qoswa ka ho sireletsa mqhunu. Ditaba tsa hora ya leshome di fella mona mamela ditaba tse latelang horeng ya leshome le motso o le mong.
2: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.

ha motho a ke na fela ntse ba thundi jana ha ke ema mo iri le le pile ya ha ke ema mo mara ha ye bini a a o ke nimla itsa hore ntato wa ka ne re mmitsa radijo go bana o na rata dijo mara o na sa letsindi hey re ba fa man mabitso le batswadi ba rona bana le mabitso nna wa ka ke mmitsa comrade ntato wa ka ke mmitsa comrade hobane ei man ke dula ke bolelelwa dipolotiki kwa tshimi o sa bile a letseba o sa bile a le amoetse gore ke comrade ga ke kopana le ena fa ke re comrade o re asha o comrade o sa bile a le amoetse o kene molaetsa gore tshwana rona gagadi re mo bitsa sefofane manka utlwe ma a dutseng o na re bo makoti ba ga bona ba tlaya ga bo bona ka maoto jale la re ke sefofane manka o bedi ke a ekwala a ke a ekwala ka nnete

dintho di nkile mothinya o mong. Ho fitlela nna le wena re kopana tsatsing lane la Sontaha ho tsoseletso ya moya. Bomamedi haebe bo matla mananeong ohle a tlang ho latela. Ngithi mina ngikuthanda ngendlela e isimanga o sale kahle. Hey, hona le molaetsa wa ho qetela. Are ke kena ka festere tsona ke kena.

ba ahi ba emfuleni elang hloko ditaba tse kgolo tse tswang ho masipala wa lona masipala wa sebaka wa emfuleni ka tshebedisano mmoho le salga o thakgotse tsamaiso e ntjha ya ho laola mabitla re motlotlo ho ba e mong wa bo masipala ba pele Afrika Borwa ho ikenya tsamaiso ena e ntjha tshebetsong sena se bolela eng ho wena Jwale o ka etsa kopo ya lepato interneteng ka app e ntjha ya mabitla a emfuleni. Kapo o ka etela ofisi efe kapa efe ya rona ya mabitla. O ka boela wa lefa ka mokgwa o siretsehileng interneteng. Mme wa fumana bopaki ba tefo ya hao hang hang. O ka latela tswelopele ya kopo ya hao mohato ka mohato. Isita le ho fumana sebaka sa lebitla o sebedisa GPS. Ha ho sa tla ba le mmela e meleele. Ha ho sa tla ba le dipampiri tse lahlehang. Ke tshebeletso e potlakileng hape e pepeneneng. Fumana ditshebeletso tsa lepato. Ho behela sebaka sa lebitla. Ho ntsha setopo lebitleng. Ho tjhesa setopo. Le tumello ya ho hloma lejwe la lebitla. Thola app ya mabitla a masipala wa sebaka wa emfuleni ka jenu. Kapa etela ofisi ya mabitla e haufi le wena bakeng sa thuso. Emfuleni,

0: Ao shebana ko ya hao metsotso ke mehlano ka mora hora ya rona ya bobedi. Mamele motle re kene jwale mokgahlelong wa boraro e leng wa ho qetela wa lena lenaneo. Ena nako ke o ka nnete re neletsa ngwena mamedi e motle wa Lekwa FM. Mo mamedi ya ratwang ke rona tsatsing la ka January. O ka romela wa hao molaetsa, o ka tshwaela mono ka nnete wa refa ka moo o batlang ka teng. Ebang o batla o letsa, you are free to do so. Ebang o batla o romela molaetsa, you are free to do so. Ka nnete a ruthime. Ha fela o sa founele dinumber tsa WhatsApp. Founela dinumber ke tse.
1: Lekwa FM 91.0 MHz. Lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya Lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe Lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete.
0: O ikutlwetse ka nnete mamedi motle wa Lekwa FM. Netefatsa he hore o sebedisa dinomoro tse nepahetseng ka nako e nepahetseng. Hore nna le wena re tle re tsebe ho fitla horeng ya boraro ho ntse ho le monate ka nnete.
2: Ya tswa phofolo.
0: Ba tla o tswa bishopo. O re fitle mano
2: di tsoruka.
0: Ntse re tsamaya le babedi.
2: O sna wile fast.
0: O sna se se mora. Oh yes. Ba bona motho ka ke bona ka nnete. Ke o ke mela tsa ya ho tsa dilo ka nje.
2: Tate kwezi. Amen.
0: Ya de.
3: Ho tsomba ho tibaka.
0: Ho no lizi.
2: Ho no lizi.
3: Di tente. Khotso ha ya tika ho tlhokomela le nna le fatshe. Bo di mo re phamisa matso ho ka ho mala pa di kobo tse ding. Khone mane le le bona nyana. Ba tsidise. Le fuli molemo ba go tuba ka lo kopanya le le modimo ha o le manolo ya ha. Ka ka re ste mo re. Ke re khotso ba go tuba ka nkhong le tsitsi mo le bana.
0: Ha ya di.
3: Khotso ntate malatsi le ntate kwezi ha ke le bua ka thapelo e matla
0: a ye go ne go
2: le
3: ka le bua ntate ha le bua ke a le bua o di male tsono yo fatsa la pese ka kuba le ho di ha ntse le re lupisa ka le maqhepo ka kriste mre ka le bua ke le bena ka le bua thank you
2: lord it's an honor ke ong khone it's an honor
0: right te boela ka le te khono le zi right te boela ya ke taba tse monate tseno ka nnete ra itebohela re lebisa tlotla tlhompho le thoriso go ya maatla otlhe
2: go ya maatla otlhe
0: yes yes a ke rutlwe ka mona
4: a ntate malatsi dumela dumela ntate wa ka ka mogau wa morena ra hoetse re baballetse
2: setla
4: sa o retswa di heritage mpapa tle mogathala o reng mo ngwaneng a le tamaike ke modumedi sa lebitsong le maatla ka ra family altar le ba mamedi botlhe ba le kwa FM ke re halala ntse le modimo le thapamaneng enana e ntate malatsi ko mametse ka kelohloko ntate wa ka ore wa tseba plan ya modimo ha e tshwane le ya rona ke ka o le lentsweng na hae are me hopule mengata ka rona empa o tia morero kwa hae bakeng sa maphelo a rona bona ha re ya itshwarela bona botshuru ke monga bona ene hona le ntwe ke hlokomelang letong hore ho tlamele re hlokomele hore modimo mo are be yanteng yena wa tseba ne la re tloela ka ga dintho yena wa tseba go baneng ntate malatsi bane ha ke bala hantle ka o Jakobo chapter 1 verse 2 a ke ke re re lekanye ke le thabo fela ha re hlaelwa ke meliko e mengata ka rona maphelo a rona ba no le kwa hatumela rona go hlaisi mamello modimo a sna purpose ya hore go baneng a beile scripture seo a go ke modimo hape ka o ba Roma chapter 12 verse 12 fari tabelang tsepong le mamelle matshwenyong le tie thapelo le nehele bohale ba modimo sibaka modimo a ke ke be a beya mantswe ao a sna purpose so tlamele re ele hlokore le etong ha di tshehlo di ba bateng ho tsebile modimo pele di bateng ene re mo kope matla re ntate maemo kiana na ha ke tsebe ho baneng fela wena wa tseba re ho baneng o tlwele o tshepetse nna maemo ana e ba hona le ntho o ilukisang ka maemo ana nthuse modimo wa ka e ba nketsela o tlo itotisa ka yona nka pese ka matla o bane ha siyo se sala ntate malatsi e se phepe o ya modimo ke le bua hle bishop o ke le bua ke le bua
5: ke se
4: mo dena re fa matla amen
5: bless you ma'am bless you ma'am
0: kai ke buela ka nete re ke buela
6: madume ke mahala tompo ke maye
5: ka tite
6: ke go lena ke na le lesono
5: ka tite o masobode
6: ke a tsiba o dula le on fire every day hata young on Fridays
5: wow
6: he's always
5: wow.
6: on fire he's always on point
0: oh yes
5: masobode
0: ta te kupe ka
5: ha ba no sa ile ba na sa ile ba na
0: ebile nna ke nna o tlo thathuluwa
5: hey
0: re bona na le motle joang ka la maobane mona
5: kopane
0: le family ka ofela
5: una feletse una feletse una feletse katite
0: ai no ga ke boela ka nete
5: ai ga le boe bra mme ga le boe
0: yes sir
7: molweni bafundisi bam fundisi malatsi
5: molo molo
0: sisifuniwe
7: liyabuliswa ngo sisifuniwe kulangana namhlanje
5: awu
7: tiyaniva bafundisi bam
5: sabulela
7: uThixo semhle njalo liva kweqesha lide
0: amen
5: amen
7: abantu bafuna izinto abangazisebenzelanga umuntu ufuna uvuna apha angatyalanga khona
5: angatyalanga khona
7: ukufundisa ukuba ungumuntu ufanele uzenzele akunamane ezahlezukweni qha abantu baziqhelise kakubi okokuba umuntu ahambe esitya nalapho ngafanelanga khona bathi bekithi manyalo mafungu tamona why usazithi ndatsa kubona hawo uphame uyithibeletse ubani ukuthi umtyeri kaphela kamfufitso yaphatlhaa angolosebenzanga modimo a re fe maatla and izulu le asetyenzelwa una le godimo la mahala mona uthi ndiye ezulwini ongazange ulisebenzela izulu
5: amen sisifuniwe amen
0: oh yes oh yes. Athi
5: akunanto zamahala apha ewe
0: izinto ziyasetyenzelwa
5: into zasetyenzelwa
0: yes
8: dumela ntate bishop malatsi
5: dumela hle ntate
8: le Mr. Mike behind the mic and the Malachi ka shukulana
0: u dumela
8: yo la u ka thola ntato aka what's ma u buile siatla o tlala yo yeah a ringile re ithuthe
5: wow
8: ena ke dzibo e feletse ke maneke
5: thank you ma'am thank you so much
0: ke bona mama ke tibuela u temulaitsa u refera amen bishop. There's a reason for our existence.
5: Yeah.
0: We were born in our families.

0: ke le ba malapa.
1: Oh yeah.
0: Ke me makhumalo ka mana ka mkhelele are fatsi.
1: Eish.
0: Yeah, yeah, di a fatsi di hai hai. Ai, are le bo.
1: No.
0: Aya loka hai blood ina le stroke, aya loka.
1: Sia bonke.
0: Aya loka, aya loka.
1: Na ba mkwena.
2: Dumela ka studio ntate manatsi.
0: Eh, mkhuno, kwena.
1: Ba dume mama.
2: Ke le dumela tsa hlanga mo dimo ka le tsona mangana Jesu.
0: Kwena.
2: Modimo le tse hantle hle.
0: Thank you. But how about the slogan? What do you mean? Amen.
1: Thank
0: you so much. Amen.
1: Amen. Hoileng ke nako.
0: So tsholo go kopotsa mawe hanke.
1: Eh, ya ditlhopa. Eh man.
0: E no felletse
1: ga. Ba ka tsosa
0: mo go bona. Le go bona no felletse ga yele.
1: E ska tso wa phofolo. Le kwa FM mo ye ndumela.
3: Ba go dinela.
1: Ma du meme ba.
0: Tate ke.
3: E sa ya rutsi ba.
1: Re petse ga. Ma
0: sa le ka kwa no ntate le ka elona.
3: E di le ba rutsi ba.
0: Ba go shi. Thank you so much. Thank you so much, Maluka.
1: Oh yes.
0: Bobo, eh, bo Maluka ke ntho mo la malatse man. Ke ba khonyana ba nyetse a malatse man. Oh, all right.
1: Okay. Thanks, bro. Peace.
0: No, king one.
1: Yeah. Oh yes,
0: thank you so much. Asi baba nga da utolo ringwa na bo halimoing.
1: Yes, yes.
0: Phone la baba nga zaga uk. Weekend no.
1: Weekend so
0: thank you,
1: Tata
0: Maloka. Thank you, sir.
1: No, thanks, bro. Peace.
0: Thank you, sir.
1: Oh yes. Aki rutle kamona. Onkhonolizi.
2: Ba rutubek.
0: Ah, onkhonolizi.
2: Weekend tapanse monanti. Hona le bine o tla fumana ba ibina ba le hodini le a sebeletswa le fatse ke tshwanetse ke sebetse
0: ehe
2: ha ntetsa thwa le hodini ha sa le yo manna le hodini ha re le bua le tsheba go tuba wa bona ke thatela mona mo bua ka nne wa a pa ga stomaka o
0: thu a ongkhono
2: ka mo khabo mo ka
0: a
2: ongkhono o me ha re thate o go re tlolle o itse ntho tse snacks go khono le tse ka zo 11
0: a nke ke ong khono ha o buile wena o qetile
1: ga ite boela go
0: khono ene di tjadi ngata mana tse le go di a di fepui mona wa le bona ba bona mana mana tse ngata ka
1: hey
0: ya ba ka tsola
1: yo khono
0: o kholo o kholo hey
4: dilela
0: hi ma'am
1: ba dumela
4: ntate crazy
1: o

kilabahlano kilabahlano kilabahlano kilabahlano kilabahlano so bona skim saka ya kona kona khutla ke sa bosa ke ntse ke le tenka kona phapusintsa gaso rooftop mark parka ke mo le tenka kwano hello back bona it's a freaky week friday chance is a freaky week friday wena mama re tsholetse so ya le kwa fm ka kwano hata lena lena ke bona sele me ka kona ke batsini mona batsini mona batsini mona batsini mona batsini bona ka zwa tsone ita 5859531 ya sansa kena jo fala ka ditumiso kena je itso tetsi ka lebitso tai kun lady radio every pop plus power rate forever am president wa matuk he mona ho be yana ha ke fitla mona Africa town hey batho bona mamedi ba tshebeletso ya mamagata ba apere deke mane kona batho bao ba apereng heritage wena ye kona o lentse petepete semfete ko o fete wena mamedi ba tshebeletso ya mamagatwa ai kona hela batho ba tume ka se Africa sa bona ba hlaile ngwana mme ke mazulu ke maswati ke ma ye wena e ai fela he mona ke shota o bona ka sebelane sephelana ke so se bone mona sephelana ke a se bona ona ntho e sa nkgotsofatsang ke a ba bona batho ba apere mara ha e le sephelane sona ai mamedi wa ka sephelane a ke a se bone sephelane a ke so se bone ke ipotsa gore ba kae ba sephelane batho ma modimo le o kae bana beso ye le o kae ka sephelane le o kae e batho ba etsang ja efentatebe deke male ai wena happy heritage day ya wena mamedi wa ka happy belated heritage day re kwala heritage month mamedi wa ka re etsa tjena mana ya hello back to you ha ke le bo menano ntate mokuti ka kwano ntate bishop le brother mike ka mga mike ba o tshwere ka lemoja mamedi wa tshebeletsa le kwa fame ka kwano bakuti ba tlanka ba modimo ba re phetela beke ba re thwasetsa mafelo a beke ha re itebola mona hana ga tanke ngwe tanke ya bedi a tanke ya gago ditebo tsona a di fela tshebeletso ke ya batho tshebeletso ke lekwa maqhubu ke ya magolo a 91.0 megahertz ke medumo ya lekwa afternoon drive 3 to 6 le ja itso detsi ka lepitso tycoon lady radio every pop plus power rate for ba mo president ma two busy hata le mama medi a le na ke re bona sel me ka kwano ha ke sentse ke tsa ka bogwale ka tsela ke na ke oi oi ai zia kala skim sa ka zia kala zia kala zia kala ara ba ke ba bona ma je ra ke ba ba hello back it's a freaky week fresh it's a freaky week friday tsatsina la ka jeno bona ai tsatsa weekend day o ho kai e se ile ndile wana mogotsi ya ka ai ma weekend day se nda ka potla ko mamedi ai ha o thula go ya sheba ke weekend ka mona ke weekend ka man bona time and again ke weekend ko re ka se mo sana se sa ipatla a bona ha ile 2025 2026 ha e sa ipatla ka nnete ka mokgwa e mathang ka teng o ka ba ipotsa gore ga nne ntle selemo o mathetse kae selemo o mathetse kae re so thole ntho tse ne re di batla lemong sena he monna di new year resolution a di so felele ka kwano maaka se se kodumaela lemo sena se re etsa jwang se re etsa jwang ai man ai lemo sena e kona se mathile mamedi wa ka a se mathile aya na se fele tse monate mana se fele ka tse monate next se fela ka basadi ba hle ke fetswang ba bolawang a bohloko a le mosena a 2027 mohlomo ka ba betirenyana ha ona hane jwalo mamedi wa ka a ke ana hana so se le jwalo so ntse ke saletso ke 3 months down the line mamedi wa ka tla be sentse ke kuba ha ya 2026 ka kwa ah 3 months down the line mamedi wa ka tla be sentse ke se fedile selimo re ke na o se secha wana mamedi wa ka ha re qaleng he ha re qaleleng ka di new resolution di kimtsaka ha re qaleleng ka di new resolution o tla tsela new resolution o fa momentum ntate o fa ideas ya ba o fa ideas ya go o tlotlo u kemisetse o mathe ka ka ye o mathe o mathe o mathe ska mathanya nya o fa ntwana o fa stamina wa ba o fa stamina ntate ke o tsala ma medu a tsebeletsa le kwa FM ko ro sebetsa ka manganga ntate o sebetsa ka gang sebetsa ka gang wa utlo ke ntho tsetjene ha tale na le na le ke le na selmo ka kwa ntate a se manga business ke ntho tse straight ntwa ke ntho tse straight ntwa wa bona haye o fa ha etsa new resolution ntate new resolution do ba ntho tse straight boy eh
Tata o tseba ga o bona ga tsa ke ngena ha e bumper ke tla number 2 number 2 a bumper tswaka number 3 o go sentse ona di option wa ithola mara ha ile go fela ga ke tla bona le mo sentse se tsamae ah o tla qeta gale ba qeta gale o tla bona le mo sentse se tsamae e o ya bapala wena ha o tla bona le mo sentse se tsamae mo kai mo kai mo he ha tla nna mamedi wa ka le nna ke lona selwe ka kwano arba bona 0785859531 ke WhatsApp e sa phone lwing wana skim saka arba kena ntwana arba kena arba kena ha re ba kena boy boy aho hala ba come on Facebook o ke le kwa FM 91.0 le J2 Tsotetsa mon J2 Tsotetsa WhatsApp ke 0785859531 a go atletse straight ntwana.

Digile ya nna dikakapa digile ya nna mekhale ba etapele le fatshe lolotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.

0: Z, the hot beat.
1: Ina yalekwa FM re kitika tile mo tsere shume le motse le montsa ha so o tlo sala mo 2014 na ma tse ya le ku ha mo mameti ti ka ka wena ha re le to re le bo ha ni di kuri tsa ro ma hashtag #11